Geoff's hook with the OI. And he walked away from me. Angelated me to Jamanakuni. Jamanakuni and less hook. But no. Allow it to the hook. Actually, me. Jamanakuni Bakan. A Hunakan not less hut. Kuyan Bear Bokolo Petata. Dort Pingamta. Kung kuta puk kuta pram ka, ni chukuli lo kini ang chat kusubi. Ano ka kaputa? Mulang kusubi ang tiya ko kuta. Tapam kahut ang lasit. Kung kuta tuhong kusubi. Sa kanayo tung kusubi tama ng kumitikum ka. Tao mito ay kuya ang sukusak ni kupikus mo at ako yato. Sa ngayon kung tama naman sa kutaw mo na. Pero kung ayaw ko din ano at kripis ko kapo. Asin na ko tama na kaya kung pikunta. Kung kuta sa ngayon sa kakatutong na wakas ko na ako ano at lasakit ko tatao ko ng tama ko ng taso. Mitlini, kui nga mitlini, kui nama paski kanna utakang, kui wakam nipilas hukmina. Mutsu kunok angilagay kut, kai gintus katina, nang tuktsukutin. Kaat nipiyutut, kai kut, nang tuktsukutin ilusin. Nang tukpakilut, tingnay tuktsukutin sumiyok tuktsukut. Yes, kami takis ko at kahit rin sa piko at nakakataw na niso. Tamayin mo ang tiyot sa kukuk tama na sa pilakali. Tatamtamas ko na kukut ang ayok ang tangayok at tatamas ko ang kanrut kutuskuk at alam sa rat skip si pero kanrut kutuk tama na ang ayok ang magtapisit. Dan mas kitawan kay nakikita ay spinito nang tukito kasi nang takakasya sa nausun tutak sa nil ilayt ng unano tamay kamakot inyok sa piyokot ay sumasikilu tayo sa kakot sa pakatapit. Tanganakinran, tanayot, kuskunato. Inyong tat, kusukutagong tila, kung tataw, kotsukok. Ilumin to, kito ko na sa kakputunaso, ak sa kakut, pinaskot. Kito ko na nait sa kakut. Yes, kumitsat, akan kaso kusutagin na tasutukunta. Tama ko ng kanot na sikot, kaya ganakasin ko. Tanok ko ta, sana nakingan yung kalagot at kusin ko. Makot, kukutong wakakso kudlini pinakto siya. Kitakot ay kutumaning asil na kayang tamak sinitukunit sa kayo.

0: Pichi kok kais yud pilas khit khwal adulas khit uksor mi kag mi khwal uksumi aigin ring out ni kok
1: goya nakfa goya nasni ni chug nil gane kyuk mi oi clear ra ka tro da ka tu maka gai to ya wi klupu au lu ku tro gai ni ya khani kwa ka lak ni ku ya ko ila kam ni ta kwa meeting am cleanan game ring ma pe che pa um ya kala sam ni kwa yu khpai ling ma su jali su yu khti ma gel lo jalas khit ni mayam awai ni suku advice with khat ni anu uksor mi kwa anu anu kanga kan immo ulilan upnak kami sa sulaklun kwa ni upnak kam kaya sila pekta katasta umiyak samnik nasun risk ngamnik su upnak kakwa unang kwa nupta kaw lalra upas kamkno na yadulit kuskokfag mun chali upnak kia tuskot ilay chali bilakhtut yuish ko mun chupfail gan kan negaklut ang yamknik blat keoklut atok kamknik watoy kaymukht kway yawlugi imo me kaymukht ng klaskot amsagat yut toys ilating akfalugi upawsugi uitawis kamknun kanikwa carry can walam antima ananama kalistulo ni kalam tilasko nga kwan takko lasko ni lutang usis takko to kumiko malutang matu nagpilasko kay
2: matu
1: no daw nasaw itok sako usay kunin na kumalutang traditional sealskin toka no no kumo nagsugi okoit nag punakwasa kamuk nag white to shut the mouth to cluki toy who hook ayaka damn open scarlo than duck box looky. Uksuk pakuita sarlogi no namusni. Toy open skiara kamung aga given immolas old. Anakli looting hua, dopaga kamung lokho ya gnaklo kuvi khlo teng taklo teng o nakau na kai suni ka tahta na khisil ra pani pa ka daksak to ko ya khau wak lu ni lu upun kami te te kwa bisu ja bisu las meni aya kun kanak sag nak illi ni ko kanak sit chikum pagak suteng lutra kahabiki toy uyuk chak suteng itu kanak sagnek tisu sagmak nek pandla kok takata tu tunna kak suki kamsuk so nakaka imbohtok ni cuk ngaji nepsilga pasok asik tep Nipsukya. Okay. Yeah, nipskili git kamna. 32 akuk tlasi nil pandilat. Doish kipus vigmun tunnak sahtakulu gizu katuk kamkhnik. Upnak kami pitas ting tunnak sugi. Aki tak sugi. Kanak sahtukhtura lasutim kutdoi. Matin sang upnak kami. Kanak sahtukha ksutin. Mahulo ka kaniya kawak lakusok mamama ani anas ka magpilas ko matin piyo nga tunok kawak lakusin din ka kukumiyak tos ko kata kinira kami kaya ngumukilak lugi

0: Yoxunaw kayt gut kantam ni yakul gut su paulo ni kayangom kilalo ni kuya perakso a tamakutim ilang kakan kayangom su pakyakul a lutak to rakso ting bitas magnipinak nag yakul gut kita jali Tony gut hook sulu na las ko yakul gut ting rita har lugi kanak hit sutoy ini lugi kinachis lugi a kin parak suting kinniu manak suting lu kanak hit unak kin dapsilranip siyo Breka kriyuk nga kut ka 1 minute. Afak lo or couple minutes. Nipto kuya ka pa. Nis ko nga. Hello? Nidak po nga ka. Hello? Ya, nidin kito ko na ko. Toy, uksumi, chan gift, ukso sa kanik pa toy, Upnach kami chan gerat a nuv las poet chan ingo klo nuv yo gara klut chan gerenik kitu nuv luki kin chakluki upakum ta upako nang lufis camp amun tak kok luki token saita sera las poet gut chan gerenik kin tanik toy chali kum lan gat A kuskot niin kilaskoit uksumi tois amsaknik pilisko kamang chips kataurunga kuskan kuskot mi ja yusi lutin kinhtsikluki kumlanskot toten pilaskot kuskot mi doni uitaskanik. Nunatsok mi ang lisam ni nunatwag mo kaya ang uso tulko kut yatit ni nunatsok nasu nais ko talaga to ko nag witat las hoput ito nasu kinakikayo masam kaya ang utakak kaya ang utas kit at daw sa uksok at kaya ang utak ni matinpiyo kut Kisho malo ni kuli ni Chanigat. Kiwayo kay nitugngaw nga?
1: Nitugngaw kin?
0: Yeah, couple minutes. Awakala ko na pkil ka. Awakala kao tatak ka. Niptugya ka kakasto siya tukmani.
1: Okay, kaya kong kikchikam kin?
0: Okay, good question.

il laita tam chukkau tu khitiut il laita khun chukkau natin kokus kok fakmi cheqlit a git lachtut kuzurat a kayangutanutit chukkhaqan kingoni 20 something nunni ni tok kuzurat end of the month dilachtut doch get munchukalu ding ayakilu ding doch kita kata atetik atau cikumka takum ni kusok cokulu ni marayak pagmi doch Steve nakistu ni kitsak sinilun dadim nukhlugu tak ngamis doi plat kamun itakalu ni kanakalu ni kitsakmini kusok nagtangsok ng makamat sani. Doot na alam si Luni. Aki walga ko kung Stephen Nack at hayok dun. Doi kusokot ta kata tetik kanla kanla tuk satay ko pa yung miso kanko takso ta. At sistok ta pinilugi tagyak fit at sa kung kito sakit ka at kung isang yaklo ko dun at siya stok nag at siya kaklogi maliklogi sok kuso at ithalak to chugalo dun wow ang naso tayo lakpay mo ni ilam ni ito siyo lam ni mo risk na ko kailo mo nupo na ka

ikikpa ming putunga gortalla ta an achikok kinastoy kiskuninak mundoy nigvi nani mogilknaqluni aqnaqluni tawampi waygan kubugaqan akullumi chikokkuvukluni mayulgatun biluni luqhuyik itlaqtut upnaqtami manaqaqluki khallokaquviluki taqluki nutaqtoqnutun toqoyalutun bilaqtut tikitaqata upnaqtami luqhuyik kinxtiqluki tangliqaqamulluilliini qanroqtiluki bilalxut patit hun qanrit hunsu muqaqumuk atoqlutun kinxtiqluki kaq pakin raqlutun kaq iqukkhipaisan khaka kinngilallerit aqnari waisan suangut tupnakkami nayoqyalqit yaqulugni kamillallartut tammani mumi tatim qanllatarlumiyoqlaqqa steven naqluqoq nayoqyallermiqniunaavut a qoqam tinun nun ninun samani kakakini kwa nun nini plafat ya dot dead kanshok patin Steven nakluna panik chapsunuk na yosumgini na patui tawik buk bukfet na yacht shod kitusum tripyok Baitang nayo ko Facebook. Nao yako tinu kukfet bani. Ta murisk ta murisk ituhim kuto ay sa tamaskan murisk sukin. Sas murisk suku. Anna kamang su nagin su anok su sa ugman su to ay tatiran ko ni ugman su pag natang vaglugu kahit nagin su ano ka na kumpil katas tang vaglug murisk suku. Doi nasufgnaadn. I bilasgwyd, mwgillgwydn, llaglwydn i ddw. Gaelwn llaiwgla. Gan gych dwylach dwylw wgswm i lini wbwnach gam i llwn o dan amlchyn llwydn o'r yng arda gan llwyd. Gan gych Kinisaluki, kwasukak makluki, Fraser Amun. Ilini su, kinxisaluki. Ang kiritas patut. Kinxisaluki, kinkalaktut. Asparlut ng okum kauluki, nakakakluki. Tony, kami gaya tulas ko ng April lami, piyong asamini. Love month of April sa tay taklum jali ng kami ayag lune 1 month to sukut sa kami sa jali las pasan su fire ayun to ni sumiyakan sa lakot kita ka jali sukut kila sa kami ng dorm parent ako sa makini to ay palinan ko nun dan pian dun ko nun chak mabit Kami kami peso kaya kaklun ala April kami kagusto kuno ni kwasak no kung saya kaklun nili nilo nili katas kani jan piano ikayo sa kung kawin kini no napig mo imo pagtrit niksatim kung nili katas kung pagtrit akfa kulugi ikayo sa kung Kamu kuluki kayaut lasot. Kamu kuluki doi unigaw tayaw jaksun taylo na yaw jaksun. Kapsik ko ni kapis ko zid. Nasuya ko ta sisin. Doi maksakin na kisuri na asanik su sila na kisu at lig na kasanik salu. Sama ko ni kapit na akutut. Imut. Maklaret kwa uwi kaklugi aspalalakit, ukon kaulugi.

Yeah. David Palamkton ka. Yeah. David Palakim yung stun kitulhul. Oh, yung jamkton ka. Yeah. Tama ko to'y tingamirwig mi pilakhtot. Upunak kami at daw siya kong 1954 bisura kamak tetek sunnit ni witau kaklun as every year ayak yak sun rabi ung as kameni ting sut kun tom snu kut kun toy okot hakut sfar na kamak ang yakun bernard ni vakam naro suta unani mahpigmi toy ali ranak Aku kalau tengah lihat kau mai cari pelikit, uk sorry tu kami mai, unegani. Umi tanya rikak pelikok kali kau tu sponi tu. Doa istimanin naku sudah pun kami, nami alihkan kau kalau teng doa angiam tiulu tu. Doa magayak pak muniulu ta, magayak pak munpiluta. Dois kitam tamagayak pagmun Elizabeth Pavla girl at so house home for us ni Steve nakiyokso agan two and a half aglo tangum yok clinic kamit nakama two and a half aglo magayak pagmun bisput ali kawam klutay Elizabeth Pavla chakaluko pi Dois atu nemai renkt kisuku atu nemai lera makatiu taklunuk jali mai ilaga butau kut pavla anik doi uksormi bilaskit amskut itu upskit lu nukis kamun kapi wai dengan mengupskut Wita wiska tengini wiska tengsu. Kali luki. Ila kukai utamuk pilgit simikto kayo lungut. Tawam. Afunik tarpan katumrit. Kituk naklaktut. Mugak taksu teng. Mugak kamukmuk. Kui kam katoy paingani kegmi. Dunut kutwani. Imu tora kata ikani kania kamit nunit ninan wakak tang tamani wita lalrit nit na waklu ting mamak toy katin pinaktok alreza kata ting nalu ting utaktar lu ting kalralu ting toham tunut imu tora sasung jatlin niyo kagam na ka ak silga toy ilumun mo kiska kama pinaktok Couple days later, classung akun. Kaya kami, tu nakatay pitakan upon kami kaya piwail gan. Imulat rin. Upas kami kung nung kaupluding, piskan pa mi. Wita wiskatin. Uto ako pilutin nga upakilutin so kin ito mito nakman na kawon nakatwa niya piya kakat kuzurot kingot ni takayakfit pila tatiyoksito ay takayakfit uko reaksutin ito frisa kayo naksutin. At daw tas kung June 3 yami noon napit ako makatakalo ta boys at malik suki hanggup to niso. Kuviyayad rin ako tanak simpay

Pili si ni kifikit sa lugusu. Doi, amang kamas ko mamam damana. Tam, utakim ni su ilaki sa stang siko kawai kegami. Nung ni Bethel lami. Doi, ligunik nang iugunik ngang kalamang damam dapa. Iugunik ngang kalam da ilam nikwas. Ilungak si kukuk mayan kukuk. Mamaksu, ay paknik sa siniyuk na sa ulo sa makini. Mamam kalam dito sa nga. Dom, siyo takaklu. Lucila Lexi, sukuk. Tupulila sukuk. Tsunami, doy sukuk. Taw ko takpo ta red data. Tsunami, sukuk na kalut. Doy taw ko nagpila makinig. Nasa ulo nga kamagyang nga kalut. Doh, kila tupula tatang sluki. Bilis ko si, bililas ko si nilrik. Ang listoy ping na tuskaktik ping na tuskak ngamak siyo nakaktik atusin nilugum nagdaglo tiyo kaong sumut kuy makto kalas po kuko kumamak toy ako katatipit na kalatik na kalasin nilugum yang ngang sumut takayak fitwa magutwa niya salak la kait sa yitu ito upkitam stut family te ikayo ko kulutin ito makhtahto kulutin ang uti kwa siya magkubiyaya lalari makhtahto kulutin upso ko kato ako kubikat inaso naksiwik sa supi nga lo ni magkasaka nagsuwato ka kama aya kayo ito nakatwani slippery lamang ilay twani asan ka to lahat jali nakatwani kami kwera kamang luaw kat amasatan lamang tom tayo ting tila ni naksis kam tawa taksakot kuwak sugi ano nga kakuya siya yung tasukim ko na kuwik mo na pilakaan. Tiyakay silakaan. Kailu tapis kapis kumaklo ta. Asa sa lung to ay doon. Kailu ni aksakos ka sa doon. TV ko to ay nang ilalagay doon. Ay mo kakan. Akrabagakan. To ay doon na takayak fita. Ikasut sayat lu akan dia sayat hatoi imu nak silu ki aku tu akhir kali lu ki asik lah kaput tamak mengkotoi pingat lah rekod samlat sayi tak kan ilini ikasut ilini kumrisit sayat tu nak silu ki aku tu lakait yang piblat ikasut kaita linilok. Doi umiok to tatiagay tumtang laga ka. Doi mukha ka magsiwi ka ang noong ama ka ayasi ito imok kanik. Siwi kanik. Kapukilu ni mukha ka nagtaklo naksakan. Doon pisut ka mag tayo Tasksan at tayo taksuk. Nawin kiskoksuki, agwaraksuki, atun kiskik namtiki. Dois may tatay ko sa doi janik alteranik. Altera ko yung nakot. Itok doi akfat suki, back suki. Tama kung katokluta mukha ganit. Iktusiyan kilo kung katokakluta. Tam kinaksikluki. Kinaktiyak-kinaktiyak-awgok. Tiyunak. Doi, asakalutang kinak-kinak-kalaktok. Sak-sakan. Inilugi, unakoni siya manon, tusislugi. Witatfknaki. Doi, kinak-sikakluta. Miking kamang suwi kayo, tukungaw. Doi, lit, doi, nga. Angutan kukso, Pekanat mikluk kaya kinagalut kdoi tamakamag na sa ulog na kasila sa rege.

0: Valrin to kinkalo. Kinka, ating stokso, minis na drum dada na tanik.
1: Kau kaya gua yes. Kah dong kah
0: ya toh so good morning. Good morning.
1: Kepak juga nak kok atam kah dong.
0: Oh atam kaya gua kah dong. Ya toh family kaya kau gua kuna kani ya itayo ko kulo dong. Mit ng kamang sa ko kulo dong kuvias katasi pato ko kulo kito. Auto tigo may nagwakrim at kuvias kun ilay presan ka tutu takam ko vias kwang ki tutu kun ron ka aspar lo tun ko back lo tun dois in ro lo tun tom ko ang tat ko kas rit kis lo ki agak lo ki agak filis ko ala agak filis lah tu ko tamas akay tan ro lo ilini sa itamun mo ikakan back lo ki ini tam sa itanun takam kay tamun tikum tiki ano ka itse ko tapam asa ka kamong ta ka mga sikin ko lah ka
1: kani ka kaya gon kito
0: ya to super morning
2: yeah
0: to super good morning
2: yeah good morning
0: e
2: jamu ko Catholic gang
0: kay ito kaisan bilas kit upenak kami kami uksumi uksok miso ilay pinriting kata tamakut up lasrit kwa uksupit klugo ito tana klu jomak luteng peso ko luteng kwa sikpak luteng tamak tumak tapika klugot
2: yeah ako kutang nilasan ka angus hankap uitasiya ikstatoy jahkatin tulakanawad asyek paligatato kamakhtum na kaklugin. Pina ganko uksumi nang tikapot. Unis kaya ga las kaya ga luni kimuk baka yunani siro guminik tawam kingan kami gatan ngang chakin chiku leon chatsu malik or kaya ga kin tam mabut ket kin akul mun pawa pi yolunaya tushok no kumik pailin. Ni tammani pisto tusko. Upnikkiya taklutasu tammaut ketfksnun. Laim patmistaligumin kuitaamad tammaut. Maan upagunilas kolloit chaniimun togum kuskokom. Kikuun gauisutun. Urnik kamkhni gawisutun upadas kulsa tosh chanik toy uksuminik kamkhni awkhulutun kinikh tgeylikun totun anan seva tgeyqata samun usut tgeyqa chamk kum liwik mgatik ganawat chamna chiko malat kisu ko lak lukisu mung lilik lukisu lingot kas yaitnik kpok luki mung lilik tog luku at chiko moga khan gati lika khan luku chanik ni kasi lik luku katao tig lukisu akhtus masi yanit nek tuk nuna toi tang wadas kao ka Malik let's hang a mixture. Four at home, 3, 4, Tamani, 1915. Malik let's hang a power of Takuriman, mix

0: yai lumon.
1: Ya. Am sumka ni chugni la kaya kheng to am ni chaktula ai dia ba mochali ni chugni sumkun ni chakta.
0: I ya. Oya naskaya ga kudut.
1: Ya. Umyaks kumil khani umyaks kato wama. Kit mi kani zafknak kiskum tumu chik nama. Nam trilkun tam maft.
0: I umyaks kikatin.
1: Ya, kuyana. Ila gosh kutsani. Nasu kumkin kha. Tang kusay kumkin chingani. Umyaks kumna. Asin.
0: Ya, bici kamkin. Tony satin pangkuk umyok na kamkin. Ay papasin.
1: Payaklik yu makin agul lamuk kasigil lamuk.
0: Ya, ni.
1: Ilik wawang kuk. Asin na payak kakuk.
0: Ya, diak tuk. Nusit kwan tuk. Nusit tuk. Ya, kuya nakfa.
1: Ya, okay.
0: Kita katjali piu ka?
1: Am sakit payah lu ki nulat cuma kehilang kasu makin kasih lu. Di cuma nulat payah lu ki mak yak fan.
0: Ya, kui ngas yak fan jengkata ni cuma nulat payah kan ka eksekusi ni cuma ni kan yak fan ni payah lu. Ilu ngan kasu itu ngan kasu ni cuma ni kata kasasat tamas kui dasar esputun payah kan ka?
1: Ya.
0: Anikan kuk sakit kak suni cuk ni kak nak ciu ciu segelugulungi helungi he. Okay.
1: Ya good morning agak cinta maksuni cuk ni lagi ni teman semua teris kini. Good morning agak cinta.
0: Okay. Saya nak.
1: Makin kasih gelung.
0: I piuka.
1: Ya piuji.
0: Yes, saya. Tapi tak yak fikir meluli lah kait. Ayak kakata meluli ukalas kuk. Ivraktu kina kasuwit. Asku nga kata kasu ikonik mingsuni. Tos si tobat stirluki kinakskit. Kasatlu kinakskit no takat filuki. Tos mukak mukukakun siwik lukus. Tak lukus. Pingas totin pispilis ko nga. Tiyo nga ni. Tos tutkara may lat ilita asik pas koy time check dahot ko sanim kton ka asik pas koy man nagluki ikcakot nakatikcakot toy hang ko ta sa kahit ako naawapun toy man nagluki ilini sa un kahit aw na kahit ng kining kamon aspa kahit ng naklina naman ni Jigis kahit ng kahit
2: kaya nga kakitang kakitok.
0: Tosu, good morning.
3: Hello.
0: Good morning.
3: Good morning. Ikihak ang jasangak pam imangamak. Okay. Ilakhanaluti umakwani. Miksimt nihwani magulumta. Atamta. Anamtas lisaswakot. Salin, salin, salin ramak. Tot nihwani lisikot. Hwattoa. Lis kunin parents yang parents at wani lita kunik si irinatin liti kut how to gather food for the winter. Daw makan kanan do.
0: Kuyana.
3: Kuyana. Piyuchi.
0: Ya, kuyana kfasi akfan kayaga ako do.
3: Thank you. Okay, bye-bye.
0: Ya, piyuchi. Boy, man na luki asik na okay to. Kek sam, mamdres at asis kampami. Kasam si il talili takil niyo sa sulu na lisret siyo aksan rit aspeto takayak fit sayit siyo kami ko siyo toy tulilu kitot na kami ko toy ilagos ko natin igyam siyo siyo tali ilag ko igyam siyo ko niko kaftin ka pikas ko nga pek agak sila, asyik kelam kisu. Toy, saya katam sup nak sih kene.

0: Kaya yung kukulong ng sali lutong ilako kalreta. Ilaid mit ni kamang kukulong lutong nakanag. Mayo kukulong lutong kwasok ka. Agak si lutong kayo kak bila kat initakuyan. Agak si tukas hot nga. Tao agak si kanakit doso. Ang risko yan nakakwa. Ikayo tukasam ni. Toy kami bilas kit nik nrolo tuatam kin taulo ng akokdugias betut unnas ko tay no nakakilidi unnaw nating akokdat unna ko na kayo ko dot dos nrolo ko akokdilo unna ko ni tay apetak asikalo ng dot nsali. Ya, dotin toi tulaya mi tivit am kis-kis stakan pa agarwagakan ingat lalrit il anangak taklutong girlam dadrin lama chak na koyas kalakang chatasak lukaw luksugi mukis kapag lukis nakit annas tukulugi supak suni especially to la end of the month gawgut me pa nakliyo ka kamta takyum kupso ni agok taksugi taksugi toy tigo lasit tak kasu ikayo ko kung piya gawgut dam sa ako ingak takamang malroon ka ilini ilay tatulad ok tuyak suk nag willow kukunil ng nag su cottonwood tama ko nag puyo kaya kamang pilal lakit doy July amnon nini ay na first day of July 23 amnon nini now nagat at sa lupa tasa ring nga kalaktot kawakin siyo kiyak sa magkaya kilutang upper kasko kuy mami siyo kasi rito dolo katsumon akul naman unani so kasi kilutang kingo
1: kaya kol kaktang kato
0: yeah dos good morning
2: Yeah.
0: Kalam jik senam jik. Naskam. Katin bis kalara guk at dusunuk lungi. Lungi. Pipi khanum nik mik khanum nik toy. Dot naput ksuku. Dos kas sut katas khani. Akif kakfa katuk takt ksus khanga. Tete ksut ton suli. Faka keba katakan atuk takt kaka. Da-da-da-da-da-da. Toys-tots na tuk-tak-la. Da-da-da-da. Biwai lam ko. Aki kak-tak-sali ko. Gis-la-sagilin ko. Inga-sak-sak-la. Aki anikam. So, tari-ngup-kin-li. Sama na tum-sik-la-ka. That was his. Isuk ta memory ka. Memory ka. Datak-lo. Ilak-lo kumani. Ya, toy. Agastuan na kapag gan Jacob Nelson na kagastuan na may first date to Doyle Juan Guga Rachel Laklu Jam Japok Chiyoklo tatamani kubiyaya kaklo ta ano ko ba kilo ni Jacob an kuni mayan kuni wita lunog to ni to Doyle July 31st tami ikfare lunog blueberry every

0: Dear Blue Bear, magagaw ko ato si Niludong for Jacob. Dahil, ikpaglo nung matak siya. Dahil nung kasi lang ka, Rachel lang. Ikpaglo nung Blue Bear nung utak siya nung atako ni Makilu ta. Dahil, ako yung suku family ta nakilu ta next day. Kata ba masiran tagal ko kuno napit siya. Doi taman jas memory kapu kwang kuk chali. Ah, so katil lai dadi si lakai so ka nek. Ah, si ring lal rit hua, mai hua si ring rit, akai kwang sul rit last week lu. Mam tris kini su, August 5 vami, dai wai lima kini kumavit. Kin kam jas ik fau tonga blueberry nek. Gloom nag ya ko ya paglatak nag taas ay relutin ya tan gagpitlo kali inaris po ta ah Fairbank sami itiwak naspalaw tiyo nga nispik sa ilang otam manik pakikla malikila drive atulin mag agrafina mag mitilingo kwa malagong Darlene Jenkins aku ni saka timan ku kenak tu jenis lupan nak first time ik fakla Fairbank sami tak suka ayau so ku yuk tak lu deng tan ik fakla nas pak kan tak sweet tak lu deng dois after 2 days dah lu dah drive bak lu tak suka lu tak kuingat drive bak lu tak suka mas dois aku fina drive takeover aku dois mabut kisu ta ikfakas mni naspagan ka suitak kinatin ito kingum kasi rin lamang mani doatin doy ayok sudin doatin pitu
1: kaya galak ng kutok
0: doatin good morning hello
2: good morning Ruth
0: yeah good morning ik
2: Ikta wa kasatun ku Mary Krisha nuna pitjar makalakta.
0: Oh ya nak pakaya ga ku.
2: Ya so ni tak penga.
0: Ya sesto kastun.
2: Ya tapika dia sik kapara ga kata ni cuguni ulang la nak sungi su. Ya imkun ka nasung ikun kata mu mi ayang yo sum tipagak kasi nuna nakluti ya kuya nakaim na nakstaratim kutangula ang son ka talisim kutan kutangula sa kasato yam tangu ang sokun kato ay tayma yuk tarat sa tarut sulit sa nakstaras mniya to ay nakstasam nang lis nuna nakpatusok Doa tak cikuk suku ini Crystal Clear agelunit doa menu nanti kait kapagelun. Makhtang nauk tu doa nak tanggung pastan tiu merdeng gui gemuk. Anas putri tang kanas kau kau nguas kani cikuk cik nak tu liniu gui gemuk tak tanggung una kena gatet. Sikok tayo nun askap ang Claire, Crystal Claire ang patok ko. Guiklok tayo, askap ang tayo, magkakayaw na kasuni. Ya, huy nga sa ngumasungup pa na kami. Yan, kimtipi nga at so, kunun na mo pa na kami ay yagagot kayo kito sa kami. Yang patok. Yang asmin, yang anrog asmin, sang ktar na kimuhtaklun, kwang kutat na kwang kutak isinagani, kwang kusukut, nunok pakili na pringkak, apangak, huina, kinukrika kakask, kasating suwasli, kristaw na pipiluk, kay sintay mangtal, kuis kununa kunayak tukut, Upun kaya kita kuijakam

Tunginum kingunum ni sumisas han kutya at as katunggu was hanalu lakarun niya misas hamsaan nas ka misas kingunum ni malik suta kingunum ni malik kunun na malik kutsuta yos kawabat yak saan ktas hungang disnuna nisktus hukiniwa Nuna nishkata ng joy. Ayaw makaluta o iksulig ng migwig na paruwa to mong migwig na tunto ay ahtok. Kwabat lukang iran ng tisuta kagaluta. Akka kutmida saan duplat ka ating tifsak tukhukinig kitbeg luham ni tibi klub plat katibu malu ni hwangu da su saang khtar la twito e im kundang shoka. Hwangu da su iklu mi maraya mi wita luta. Arn do iklu mi mengili mi kawir liru wat. Ang lis nuna nikwa. Nuna nikwa pera du shok. Do a gert anlun gert chen gaginakilak. Doedd blw a rŵr a dwllwyr a nhw'n anisg a berlw ni. A nallwbdal i Aileen Jenkins a mam allachwi yng Nghyllhoch. Doedd llwchwch am dod a ddech mor i fynd â nhw'n agai i allu'n ilo. Nesarwlwlw a llangdylo. Gwn nhw'n anghywchwch a nallwchwch. Mae'r ifyn na nagai a hagla Uyang dukukis tekuga managis Tuga anas hamga maligi lulik lisiliki Ikhiglas honga kuga atas maku Ikhiglas honga anamatu Tsa wala asimnuk Uyang dukukman Ikhtekuga managis Tuga anas hamga maligi lulik lisiliki Tuga Do, ka, na, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, y
ngiyak lubaga sa to ko yung kungalo ko lubacho ako. Takoli kailang niya mo na kasatago unga kung sa wiblo. Ah, nasumiyok so ka, nasahan ko ay na Berlin na ako. Tapos, kikam kinampatut. Ay, di na kutnum ni kutit ni tulok. So, iulo at agulo na sakpak. Itra mapil kaya, unayak so kaya ang usiw tigulok. Kasang sakap ka na nito yung pagkakari ko sa ay na Berlin na ay na pakatilang luk dyan. Kasang sakap ka na malikyuk. Kwityok kong wahul itakado tayo anlutak. Nanwakarong tayo nakasong tiyukalop. Tiyukalo ko katumbakat tom kwilay. Sikok pasakpo na kano na lumbam. Tutsini luk na saktok sikok. Bulak nilalinga sa laga. Kaya ang usukulo ta. Kaya ang usukulo to. Utak na gan, utak na ta. Yuhakaro ko utak to. Ya. Ah, nasaktang to sa ko. Itakamasin na kapasit. Ay, linan ko. Puhtas sa kiyo. Nakatakasang ni. Nakapagaya si Tasper, nakapautos ko at ang biyusan ko tatas at nagtakaps tayo sa ngatso. Kaya ni Fiksu lang nang may umatso kami anas kang peti umanasuyag ucho itak. Usag-usag tukat ko ka. Umatso rin. Ingil rin niya kumagalun. Ing kwa

0: Sitak kwa kuya nak pa susak don.
1: Ya, kuya nak pa kakut kayong samili ni ko kakibzak si kaput. Piyok sa nito ni drani tamak si halon kakar lusi ko ni kakitin na studi. Pagay kong nayok rin in Jesus name. Amen. Kuya nak.

0: Wangkuta alah ku atas hokai kuti kena yang aku minta nunus ku kena aku kangas kan kato ku atas ku kena aku kangas sama nak lagi kan nengah atas ku kena aku tau kan kan ku suku kau suku umur aku pecak nengah kau suku kena suku pido ni tau nato ихнех сат навг навги галхгүй юм юу хатгчих хуваатан улухаяа юу яахлоны алин хахлоны лоппин гэлгүй ирээ юм юу хатгчих хуцаанаа кенриттаанга цалиппикилли таваад пин хаан тахксаанаго гагууллуг кан хатгхат кселгэрмтни Ayakayo wak may kalang aklo. Umayuka na kalayo ko mga imaang ko ni. Sa kakitikli na kainutil ka mong tagilo ni. Tawag ka na ako kalo ni piko ni. Sa kanis yun na ni. Alayayo sa klo ni. O ngutsi na ni na klo na klo ni. Tama na nakaklo ko. Ang kuta. Tama ko siya ulam tapos sa kaya kalakit ka na ko yung lakit. Iyakal ko ka po daw ka na mo siya kalakpito na kasi kalakit.
1: Now listen and repeat today's Chupig word of the day. Akko. Akko. I promise. Akko. I promise. Akko pinkis ngay naku. I promise I wouldn't do it again. Akko pinkis ngay naku. I promise I wouldn't do it again. Akko pinkis ngay naku. Akko. I promise. Akko.

Good morning. Chipa kamini na pa kaya kamini magaya kamini tikspe kamini asaja kamini kagani sunay chunel gani. Unok tam tamas kuchido yung luchi. Kanak pagchita.

I promise. Akko. I promise. Akko. Tunkis ngayon ako. I promise I wouldn't do it again. Akko. Tunkis ngayon ako. I promise I wouldn't do it again. Akko. Tunkis ngayon ako. Akko. I promise. Akko.